0: Boss, boss, ma-apply ko tani trabaho. Talented ko bala kay damo na balaan.
1: Ah, damo ka na balaan ah. Aber, ano na balaan mo?
0: Boss, kilala ko balang imo asawa. Kagbalaan ko man, boss, kung diin mo ginapuyo ang imo kirida.
1: Na, ano man ang imo iya man? Oh, sige, sige, sige. Baton ka na. Sana mo gusto mo pisa? Subong dayon?
2: Abaw! Puwerte!
3: Mga DJs na makulit,
4: tugtugang malupet, bongga!
3: Sa umaga!

0: Eh, Oma di, kamusta?
1: Iuyaman do, padi mo.
0: Mata.
1: Amakon mo an, kikulugan mo na ako bago ako rumansahon.
0: Aw, iyo. Maray nga ni ikaw maditaarong kayan.
1: Nata, madi.
0: Ako bagasi padi mo, pero may akong pigukulog. Ibaman ang pigurumansa.

three. Come on, girl.

Dong, kanang imong paborito dong, kanang geometry dong. Di man kayo, ano man. Kay ako nakita dong ba, bisag unsa bitaw nga angle dong. Guwapo kay kadong ba. Okay.

0: use conclusion in a sentence.
1: Use it!
0: Gary, pumunta ka sa bahay, huwag kang papasok sa pinto, conclusion.
2: Abaw! Puwerte!

0: sa gate sa langit. Nagtindog si Senyor Kanor.
1: Oh, kamong duha ka mga kalag. Pagkuha na mo priority number.
2: Excuse me, Day. O sige ka matyan ni mo?
3: Ay, da. Atake sa kasing-kasing. Sakpan manguna ko akong bana nga. Gadala og chick sa mua. Kung ipangita sa balay, ako gitanaw ilaw sa kama, garahi, aparador, wakjod. Kapoy na lang ko. Na-stress ko mong gi-atake ko.
2: Hala, kanugon ko di ay. Mili-li ang taga sa sulod sa refrigerator, Day. Uwi pa ang tatangduha.
4: Pagdabal!

0: Three times a day.
1: Iyo po.
2: Para sa inyo, Dok.
0: Pampakusog inino kay Atot. Pampakusog inino kay Atot. Three times a day.
3: M-O-R.

0: kung mubirada, nanlogba sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Sayang makalusot, bisag walay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Itaas ang sweldo! Itaas ang sweldo!
3: Salamat, salamat! Kamong mga kaubanan na ko nga rin sa trabaho. Kaneng gibuhat sa atong amo. Dili na ni makatarungan. Dili ni makatao. Dili na ni maayo. Maunang magwelga kita. Kinahanglan, itaas ang atong mga sweldo!
2: Itaas ang sweldo!
3: Mauna, mga kaubanan ko rin sa trabaho. Akong istoryahon ang atong amo kung dili niya patasan ang atong sweldo. Mangundang tangtanan sa trabaho! Damay, si Busing.
4: Oh, unsa may problema diri Mang Kanor? Unsa man ni? Nganong maawan mo na trabaho rong adlaw nga working hours pa man ron? Kinsa may napasiog da ini?
3: Bus, Busing. Ambot ani nila, Bus. Nganong nagrali-rali ni sila dinhi? Ako gani ning gipangasaban. Kaning, hoy, kamo ha, wa mo makontento na inyong sweldo. Mangayo pa mong uminto nga dako na gayong sweldo. Kani sila tanan, boss. Wa nga wa gani iwaw. Mga way utang ka bubuton. Hoy, kamo, pamalik mo sa inyong trabaho. Pamalik mo. Kamo magtapok-tapok na pon mo dire. Pagtanggalon gid mo na mo sa trabaho ron.
5: Boss. Tama, boss. Si Mang Kanor, nagunauna.
4: Ikaw mo daw nag-leader-leader. Ano man eh?
3: Wala, boss. Ay, mao kanin na ako. Kaya dipensante ka sila, ha? Masayong ka, boss.
4: Wala ganahan ko, anak.
3: Kada, boss. Okay, dukay ka, boss.

0: Ate, himo ani iro?
1: O man ganun, rako aning iro. Bago lang yun ako ni napalit ba?
0: Mamaak na?
1: Unsa man di ay? Nabari iro manungay.
0: O gabay.
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Michael, lawglaw ka daw ang saminkil mo sa tricycle.
1: M-O-R!
0: Termina!
2: Mapapadighay ka sa sarap!
3: Sa tanghali, araw-araw, piyesta.
2: Dahil ang saya, na

0: Rainford Days na ako na, misis.
1: Ah, magla. Anong yung regalo mo siya, bro?
0: Ambali ako na, pre. Bisan ano lang basta may diamond, ah.
1: Ah, may diamond. Tinano mga ginatag mo siya, pre? Malahalon, guro, no?
0: Ah, hindi, ganman, pre. Bra, tuhon man lang to, ah. Eh, ginbaklaan ko lang to, bra, ha? Sold na?
2: Wow! Puwerte!
3: Salong pang fiesta!
4: More sa tanghali!

0: Madam, paki describe po kang taong nag-hold up sa imo.
1: Naku, kuya, hindi pa ako pwede magkamali. Siya yun, siya, iyan, no, iyan, iyan. Maitim, panot, pagyawaten, pango, bungal, pandak, siya yun, siya!
2: Sige, mamintas ka pa. Perfect ka, perfect ka.
3: Kapal na to.
1: Siya nga yun, ikaw yun, ikaw. Maitim, panot, pagyawaten, pango, bungal, at pandak, ang baon, hininga mo!
0: Aw, si madam, tapig pa para uro utro pa, ma.
4: M-O-R for life.
5: Araw-araw, araw-araw.
6: Sa tanghali.
7: More sa tanghali.

0: ang birada, nadlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Gayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Morning, sir. Dade mi diri kay among dakpon tong nagpalasto.
3: Mao gyud ni tama, inspektor. Dakpa gyud ang palasto kay mo na hinungdan. Ibis palit bugas, di na mapalit bugas kay ipatan og lasto. Okay, ibis ipalit gatas, di na kapalit gatas, ipalit lamas, di kapalit lamas. Mao na dakpa gyud ang palasto kay kung walay gyud palasto, walay mo patan og lasto. Dakpa gyud na ninyo, inspektor.
2: Mao gani Mang Kanor nga naa mi diri karon. Kay among dakpon imong asawa nga mao na nagpalasto. Dakpa na mga boys!
4: Ma'am, dali na, ma'am!
0: Kanor! Imugi ko yung patakob, ha? Bantay lang yung kapapriso ko!
3: Damay, ako asawa!
0: Bantay lang yung kakanor!
3: Sir, kadali, inspector! Masturyahan ba siguro nato, di? Ang akong asawa, butan kay hinimba kay nawagi nagapalasto! Ako asawa, nagsigira nagampo! Di ba gampo na kadali? Magluhon pa ganin na padulong sa kapilya kay di ko nagapalasto. Gasolb-solb lang na siya kay mahilig managmatquiz. Tuloy ka, inspektor. Ayaw nakpag akong asawa. Kiwanay mo basa sa kapilya. Tagam mo mayada ka. Tagam gahi mo kong kagulo.
5: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is staying visibly safer not to be pulled away from an open space. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Mangkanur, balitan ako ba? Bayot daw ka. Tinuda, Mangkanur?
1: Pre, gusto lang din ako ng klarohon. Di ko bayot. Mga chismaks lang naging kasi mga chubanes na wala'y mabuhat sila mga chinilin, mga tsaka eber, mga itusirang frog.
2: Salo-salong pampiesta
3: sa MOR.
2: Umaarangkada!

0: Mama.
1: Mm.
0: Mama.
1: Mm.
0: Yang ang pangalan ni Kuya Arthur.
1: Arog paano ka ni Nonoy? Yan si Kuya mo. Pigibong niya ni Papa mo sa motel.
0: Aram ko yan, Mama. Aram ko yan. Eh, nga si ate ang pangalan, Inuba.
1: O yan si ate mo, ta. Ura na kaming budget ni Pai mo, kaya sa auto.
2: Ika daw.
0: Mama.
2: Ay, da. Tulong na nga ni Dan Tibo, Banggina. Tulong na Tibo.
0: Eh, Mama. Kaya pala na ko Tibo, taginibo ako rin sa matibo.
2: Pumulong ka na, tulog na.
3: Si Tibo, ginibo sa matibo.
4: Lunch na very good.
5: Very good.
4: Mga hits sunod-sunod.
6: More
4: sa tanghali.
6: More sa tanghali.

0: Dai, dai, dai, dai, dai. Pwede ka na reklamo?
1: Oh, ano totoo?
0: Ano man yung dugang mo man? May langaw niyaw?
1: Ay, nano ka to? Sa bakal mo nga lima kapiso, sa ano ginexpektar mo haw? Manok?
0: Abaw, pretty.
2: There's more sa tanghali.
3: More sa tanghali!

0: lasing sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pang linamnam ng tinolang palong-palo sa araw-araw na piyesta. Busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay ko pili sa tanghali pag may M.O.O.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!
3: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali, araw-araw piyesta sa M.O.O.
2: More sa tanghali!
0: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
2: My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, sibog-sibog-ibing para masudlan! Ah, sibog-sibogin lang. Walo-walo na, walo-walo.
3: Oh, Mangkanor, wapan na napuno din ha?
2: Eh, boss, hapit na. Gamay na langit, boss.
4: Okay pa ni boss, okay pa ni boss.
2: Bing, bilang ka rin, Bing. Anong masudlan, Bing? Oh, sibog-gamay. Mular ka na ni. Oh, sit up straight. Hand forward para masulod. Sige, sibogin lang, sibogin.
3: Turili,
2: sir. Oh, suli. Okay. Oh, bogi-bogi. Cha-cha, bogi-bogi. Mular ka na taron.
5: Ay, salamat. Humanadyo ko og pamalingke. Aas ng bugata niya akong gibit-bit. Ay,
2: madam! Tabangan na di kanin imong ipamalingke. Ikarga na natin sa jeep.
5: Dili na, kaya na ako.
2: Ayaw na. Ako na'y bahala. Ikarga na ako. Ayaw ka bala ka, madam. Kay kaning atong jeep. Kusaw pa ni sa uso-uso. Non-stop ni. Dali na ka mabot og turil.
5: Ah, unsay turil? Pag-unsa makog turil? Nagtaga siya-sya mangko. Kaya, ganong milarga naman itong jeep?
2: Madami, milarga na jeep. Narito ang iyong mga gulay ni pamanik.
5: Kukta to! Ganong imo man itong gitarga siya turil nga siya-sya mangko? Kukta to!
2: Madami, balik nire!

0: Na, pagpalit na kung Antonio dito sa Pikas Balay.
1: Ah, tay kanol!
0: Oh, samang ka. Gaya ba ni Mumi uli?
1: Huwamang

0: di ko ka panaog. Dira lang ko sa may ido, oh.
1: Ate, sige, pa higit-higadon ta lang diyo, ah.
0: Ay, ano nung man? Ngala ka pa nagpundo, haw?
1: Oh, paano ako sini makapundo? Kung ang tonto nga, ido, hindi man magpundo.
0: Abaw, perte!
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: dong, paminaw bitaw na ako dong, utot ka dong ba?
1: Ha? Ano na utot man? Kalaing gun.
0: Alang, hadlok manggug ko nga, buhi antak ka,
2: Ana!

0: Because I'm here.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Tumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na goodness.
2: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor. Pagkanta mong gani nga kung king kanya.
3: Ah, Mang Kanor, big tea na. Salamat, Mang Kanor. Kauno na ko ay mong king.
1: Ah, ano may kaunya kong king? Kanina akong alas. Ano ya?
3: Salamat, Mang Kanor. Kauno na ko na ay mong alas. Pildi! Tongis na, Mang Kanor!
1: Pandaman, pildi na sa'yo ko. At isa pa, sige pa. Del.
2: Kanor!
1: Pandaman, ang akong darling.
3: Hala ka, Mang Kanor. Giapos sa kasi mong darling, dire. Di ba di ba sa tongits?
2: Nagdula na po kag tongits, ha? Di ba nagingon ko, dili na ka magsugal?
1: Darling, kasi ningon na nagtongit me. Okay, mga pare, ready?
4: 1, 2, 3, 4, pass! 1, 2, 3, 4, pass!
1: 1, 2, 3, 4, pass!
3: Down go, down go! Ay, no,
1: okay, Mang Kanor! Dali, dali, dali! Pwede rin mag 1, 2, 3, pass na!
2: Ayaw na! Usik-usik na sa oras! Uli tayo, Kanor, ha? Pag humana na, ha? Kitagang pakikagimuon sa balay! Kasabot!
1: Yes, darling!
4: 1, 2, 3, 4, pass!

0: Inom! Inom!
1: Uy, Mangkanur!
0: Kinsa ka?
1: Nganong gahubog-hubog man ka?
0: Naglagot, Manggog Kupre. Kay bati kay nignaw ng akong asawa.
1: Unya, kung bati, maghubog-hubog di ka?
0: Mao na sikreto na, Kupre. Basta mahubog na gani ko, pwede nang wapahas akong asawa.
2: Kanur!
0: Panamay!

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na Everything On End Radio Show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Yes, sir.
2: Ikaw ba ko dishwasher, ikaw hurot na yung daghang sabot?
0: Mr. Chungchuyla, nang hugas magong plato.
2: Ah, dili. Ikaw kala sabot. Isang plato hurot sabot. Ikaw makalugi ako negosyo restaurant.
0: Ayaw ka bala ka, Mr. Chungchuyla. Next time, magtipid na kong sabon.
2: Kung ikaw dili tipid sabon, ikaw tanggal trabaho.
0: Ang akong among incheck. Yes, Mr. Chungchuyla.
2: Pongchuyla, pongchuyla. Very good. Limpyo plato pero sabon dagang gyapon.
0: Siyempre, Mr. Chungchuyla. Kanor is my name. Nagtipid na ko og sabon.
2: Perfect, perfect. Kanor, unsa diskarte ibubuhat para asenso ato negosyo?
0: Siyempre lang, Mr. Chungchuyla. Ang mga plato, kipatilapan ako sa imong iro, tuara. Oh, diba? Limpyo kayo ang atong mga plato. Wapay kalas og sabon. Charan!

0: Los Tanor, wala kay kwenta. Magbulag na ta. Unsa may dugayan?
1: Oh, sige. Bulag din mo gusto. Bulag ta. Pero kuhaon ako ang dugo na gidonate ako sa imo.
0: Ha? Pwede installment na lang, Kanor?
1: Unsa? Unsa'y pasabot din mo?
0: Oo. Nainapkin, oh. Fresh pa kayo na, ha? First give na. Sunod bulan na ang second give.
1: Ba't naman?
2: Lahat ng gusto
3: or sa hapon na
4: lahat ng order mo
2: back to back dito.

0: Bumklok, bumklok, apo ko, palihog gani ko kwa siyang puspuro.
1: Ay, ano to la?
0: Ay, kukuhay gani ko siyang puspuro, kay kinahanglan ko gidang puspuro subang.
1: Ay, ano nga mga puspuro, pe, mulo nga, hindi na mga dinumaan na yung puspuro, ilo uso na subong, mga gas range, mga LPG lo, LPG. Imoya lo, dinumaan niyang puspuro lo.
0: Kinaglad ko kinang puspuro, bongkrol.
1: Ay na, no manis lolo yaman. Ara na kita lo ang LPG lo, ho?
0: LPG? Ngang LPG, pwede ko na pang atutuli.
2: Abaw, puwerte.
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dati sa itong panahon, 20 pesos, maikim-ikim na ako pa uli sa ning 5 kilong bugas, 5 kilong asukar, 2 latang gatas, 1 na kilong kaping barako, 1 na supot na bagong gam, 1 na dosinang salag, 1 na dosinang sardinas, noodles, ayaw pa yan pahabol na shampoo.
1: Nga na, pay, ano na sila na iuli mo sa 20 pesos?
0: Nga na, kaya noy, imposible na yan. Nakadakil na saan pingangala, CCTV camera.
2: M.O.R. For life. More variety in the afternoon.
3: Mga hits noon.
2: Mga hits noon.
3: Mga hits ngayon.
2: Mga hits ngayon.
3: More sa hapon.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Minamalat na naman ang puso ko. Paano kasi? Laging sinisigaw ang pangalan mo.
2: Maride!
3: More music! More music! More variety!
4: Yan ang Fully Loaded na hapon!
3: More sa hapon!

0: dong. Tagair ko ko mapadong B.
1: Ha? Saan nga mapa?
0: Mapadong ba? Para makita bitaw na ako asaan dalan padulong sa imong kasing-kasing.
2: Ana!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: More sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Karon lang kang ilagaa ka. Sige ni mo kit-kit ng akong mga pantalon, makabaw sa dyan ko ni Burol. Tama-tama, nakapalit kong buy one take one nga burger. Kaunon sa nakunig isa, ang isa sa ilaga ni. Palamanan ko ni Gilo, tanawon na to rubiktima dyan kang ilagaa ka. Dugay na dyan ko naglungot-lungot ni mong ilagaa ka. Pila nakatisir na kong pantalon na na-damage. Giapil pa gini mo ang akong brief. Yan, ibutang ko ng burger nga na-hilo din hislamisa. Impas yung kang ilagaa ka karun.
3: Ah!
2: Uy! Tara! Wala nakita na sa kaugangan ng ilaga. Dali-dali ko! Magdali-dali ko!
3: Ah!
2: Ay, ma! Asang ilaga, ma? Asang ilaga?
3: Asang ilaga? Sama ni burger na rin. Anong maaksa na magbulaw-bulaw, gipat-gipat akong mata, murang expired dumating alin eh.
2: Ah, padamay, di kaon sa kong ugangan ng burger ka na hilo para sa ilaga. Oy ma, ganong imo man ang gikaon nga para mala sa ilaga?
3: Ha? Unsa? Gusto ganit ko ni mo pat yun, Kanor. Kabalod yung kanga mo uli ko karon kay gutom ko.
2: Ang damay din ako ang gangan. Bisag na nakakaon naghilom. Nagpanglinggo naman. Kamagin madutlan ang kanahan.
3: Gusto ganit mo hiluan ko, ha? Pwes.
2: Madali ba, ol?
3: Naapay nabilin diri at tunga. Tariya! Tunay na! Una to di
2: ayaw ba! Ayaw ba!
4: Do you rely on sugary drinks and snacks for energy? It might be time to cut back. Too much sugar in your diet is a hidden danger. Excess sugar doesn't just contribute to energy crashes. It significantly increases your long-term risk of conditions like diabetes and obesity. The simplest change you can make is limiting those sugary drinks. Swap out sodas and sweetened juices for water, unsweetened tea, or sparkling water with a slice of fruit. Make smart choices today to keep your energy steady and your body healthy for the future. Limit sugar. Your body will thank you. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Bao, apo doon nakapurma ka? Di nang destinasyon ta?
1: Makado kami lo sa tipar ah.
0: No, tipar? Ano nang tipar na mga di ko na ikaintindi tinyo ya po hao?
1: Ang tipar ba lalo? Ang mga party-party ba lalo? Ang mga enjoy-enjoy ba?
0: Ay, amo na gali. Bao tuntung ang mga kabataan ini. Baperti ang mga apo ni. Kaya hindi na kayo nakaintindi sa ginapanggamit yung terminolohiya. Ha? Kabudla, intindihon daw mga wangbo ka mo.
1: Wangbo? Anong wangbo, Loman?
0: Wangbo bala? Buang?
1: Abaw! Puwerte!

0: ayo. Nada si Kanon.
1: Ba'y tao dire.
0: Unsa man ay Kanoy?
1: Unggoy ninyong.
0: Ah, taga paningil na lang na ako. Unggoy ako maabdan. Unsa na ba ni oy?
1: Unggoy.

0: about parenting testimonial.
1: Ako kali si Bakaryo, isa ko ka security guard. Trila sa may downtown ha. Abi mo sa una, pero may ko nakika ni boss ko. May isa tumi kabis ka na nakpan niya ko nga nagkatulog sa duty. Mayo lang gani bala kay makapamati ko sa MOR. Sugod sa to, may nako katulog. Hamakon mo kay taga-kanta daw. Hindi mo gitpagwian. May isa kabis ka daw matyag ko to nag-video key ko. Pagkasunod nga nga kanta ha. Ba daw concert naman. Lain, hindi tuod yung pantrabaho, kuya, basta naka-MOR ko. Partner ko na ni Saya sa umbra. Ako si Bakaryo, isa ko ka-security guard. Kagtungod sa MOR, alerto kuya sa trabaho. Aba, operte!
2: Bao Puente!
3: Mix of rock. Mix of rock.
4: Mix of Rock.

0: Usay mong gigamit dong permanent ink dong? Ha? Usay permanent ink? Agoy, di manggog ka ma-erase kung huna-huna.
1: Ay! Ana!
2: Si Mang Kano!
3: Kumubirada, tanlog pa sa okra!
2: Si Mang Kano!
3: Kayang makalusot, isang walay buslot!
2: Si Mang Kano!
3: Malauman, pero dili masaligan!
2: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
4: Ay, mga suki, palit na mo sa Mang Kano ice cream! Tamis kayo ni! Makatilaw mo sa Mang Kano ice cream! Ang inyong relasyon susama ka tamis ni ini. Mutamis ang inyong panagminahalay. Mutamis ang inyong panaghinigogmay. Mutamis ang inyong relasyon. Ah! Musa, palit na mo sa Mang Kano ice cream.
5: Mang Kano! Mang Kano! Ito pila maning mong ice cream.
4: Tag-jes lang ang apa ni sir. O kabalo ka, sir. Makatilaw ka ni ani. Pati itong imong priority dito. Sugton do ka to kung nanguyab ka to.
5: Mao ba? O sige, tagay kong duha.
4: Hindi ha, sir. Ha? Sigurado ka, sir. Sugton do ka ng imong ipanguyaban.
5: Salamat kay Mang Kano.
4: Mga suki, ice cream mo niya. Tamis kayo ang ice cream ni Mang Kano. Ah, padamay. Ang akong customer ganiha.
5: Tanawa na mo yung tsura! Tanawang!
4: Ah, kalawgaw. Nabulit sa ice cream ang iyang nawong. Ang apaghimo niyang bangkil-bangkil. Nausa na ba ni tao di?
5: Ingong kalami mong ice cream! Tanawang! Nagibulagan ko sa kong priority! Ikaw ang inungdan na ikaw! Iway lami mong ice cream!
4: Ah, Jaysa! O sa iway lami? Big word! Niingon ba gunay kong labi ang akong ice cream? Sa akong pagpamaligya, ang akong ginaingon, tamis ang akong ice cream! Wa kumingon, nalami ang akong ice cream! Kasabot ka! Kung di kasugton, anay mong priority! Ikaw ang way lami! Dili ang akong ice cream!
6: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ay, ba, ba, sob na sob, gusto mo, dahi ba? Pero dahi ka, kilala ka sa akong dahi?
1: Ay, yes, Mayor. Kilala, tagib ka eh.
0: Ah, mugali. Kilala, mugali ako. O daw na lipay man ta si imo ba? Pilang bayad sa imo, dahi?
1: Barato lang, Mayor. 200, okay na.
0: Oh, 200? Tudla. Di mabuhi ka man na sa 200?
1: Actually, Mayor, sideline ko lang ng 200. Ang obra ko kita, Mayor. Pang blackmail sa mga politiko. Hala ka, Mayor. Sugit na ka kay Ma'am.
0: Ay, abaw. Perte.
2: Music. Dodo Max. Dodo Max. Sit back. Relax.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express. On my only radio.

0: mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dituyo problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Sus Mariosep, abin ako og kalagka. Yun ara, o sa may ginadok-dok ni mo din haslapida?
2: Suya lagi kay Kumangkanor, kayrong spilling akong pangalan.
1: Pagdamay, kalagyo di ay.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Nag-apa kami ka ni May Size. Imbaga na, ada ka no chicks ko nga 18 years old.
2: Ouch!
1: Ay, ka imbaga ka? Daanday na information mo. 25 sunan.
3: Maright.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Ako, Mang Kanor. Bilibsog ko ni mo. Kay wala siyong kahit kahalukan. Di ba?
3: Mauna, timan eh. Kung magmaoy-maoy ka sa kong atubangan do, makatilaw yun ka. Kaya ako si Mang Kanor, wala ko'y ginakahadlukan. Oh! Sokol magani kong kapitan, sokol magani kong terorista, kamu pa. Bisang pag-ingon nilang aswang, soklan ko na. Wala ko'y ginakahadlukan din eh, kasabot ka. Muna ikaw pag magmaoy ka, ayaw doon kong maoy-maoy eh.
2: Kaya yun ka, Mang Kanor. Bilayon ko na mo.
3: Bisang kinsa pa na, bisang presidente pa na, wako'y gikahadlukan. Ala, inom, cheers, cheers.
2: Yes, Mang Kanor, cheers.
1: Kanor!
3: Padamay, aga ko asawa. Yes, darling.
1: Nagpahambog na pugka, ha? Unsa to'y giingon mo, niton ko na imo ang patilya. Unsa to'y mo ingon, wala ka gikahadlukan. Sige, nakag-inom, gabiin na.
2: Mang Kanor!
1: Unsa man ka diha? Apil-apil man ka? Gusto ka madamay?
2: Wala nga. Iyon ko. Uli, uli. Bahala na ka na, Mang Kanor.
1: Ani na diri! Ikaw,
3: dada! Dali patilyahan, gini! Sa pikas na po, dada, para mapantay ang laksi, darling! Agay!
4: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Nay, ano na siyang Ten Commandments man?
1: Anak, amo na siya ang napulo kasugo sang Diyos.
0: Nay, mas grabe kapag liyas sa Diyos, ino?
1: Ati nga na, ambal mo'y naanak, kawaw.
0: Ti kay, damo pa nabalaan mo nga sugo kaysa siya.
2: Abaw! Puwerte!
3: More music on my only radio now.
4: More sa Gabi Express.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay, di ka diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Dong, sus ka muka, yun yung algebra dong. Oy, tabangi ko dong, be. Oh, sa problema ni mo ng imong algebra? Kuan manggod dong, oy, kaning akong ex ba? Pwede ka mo puli?
2: Ay! Ana!
3: More fun!
4: More music!
3: Side by side!
4: Just enjoy the ride!
3: I can send you into overdrive!
4: More! Sugbo!

0: gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Tara!
2: Oh, Mang Kanor! Asa may problema ni mo?
0: Eh, problema lagi ko kaya akong alagang baboy. Hinay na kay mukaon.
2: Oh, kadali rana. Oh, niyay pang purgaw. Purgahan na!
0: Ay, salamat kaya ni Paring Toro. Ako ganing tabang.
2: Ah, may problema. Dali rana. Isagol sa lugaw, ipakaon sa baboy. Sigurado, tanggal ang mga bulate alang baboy ni mo.
0: Salamat siya kay Paring Toro.
3: Tell me when will you be mine?
0: Tell me cuando. Nasagol lang ako ang pangpurga dili sa lugaw. Ako sangat yun ang akong baboy bisig. Nakabuhi ito.
3: Please don't make me wait again.
4: Ay, kalagot kayo, maka-imbel na. Mas nagto ko dito sa center kay bakay kong vitamins. Mano ko natagaan. Gutom na nabakay niya. Wapad yung kukapamahaw. Tama-tama, alas stress na sa hapon. Ah, uy, lugaw! Kung maka-jackpot pag yung kagihukat, nagyong para sa kuha. Umuling ko na ko din murag prinsesa. Ani ha? Ay, init pa. Napad yung mga bukukog ka ng apaasa, mano. Uy, aros kaldo man na ini. Wapag yung nakutaw ang paminta. Kutaputawan ko ni B. Nasagol na. Ani ha? Kalami. Ay, makawalang stress kung mabusog ka.
0: Tell me when will you... Uy, ba? May hapon!
4: May hapon, Kanor! Napasensya na ka, Kanor. Nahurot yun na ako. Binlan o tataka, pero murag di naman makaya. Uy, hurot na lang na ako ning nasa bowl.
0: Ikaw niyo mo itong lugaw.
4: Nami kayong pagkabuhat sa aras kaldo. Ginaganunta niyo mo para matagaan po niyo mong asawa.
0: May mo matong ikawon.
4: Ang ano ka di ay? Nagkutuyang akong tiyan. Nigilong ang akong sampot. Pagdega bukal-bukal. Iyon na pa. Kanor! Ano? Ano? Ano sa patong ipakaon mo sa kuha?
0: Ano yung mamatong ikaw nga para man sa atong baboy? Malukan niya sa gulang ko itong pampurga.
4: Kanor! Ayan na. Ako hubuo na nga akong palda. Kanor! Murag na yung migimaw nga ikog. Biraha mo tuwan ko. Biraha ka na. Biraha ka na.
0: Ibalik na sulod mo.
4: Kanor!

0: Dong, hold up ako, dong, be. Sige na, dong, ba. Ha? Sa ko, hold upper? Oo, gusto ko mahimo kang hold upper. Para tanan, ihatang na ko sa imo, ha? Ayaw lang ko pasakit, eh.
1: Ana!
2: My Only Radio plays more.
3: More Sagabi Express.
2: More Sagabi Express on My Only Radio.
4: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
5: Tungo tirada, danlog pa sa okra.
4: Ako na good ni.
5: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
4: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
5: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ugpabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
4: Si Mang Kanor. Ay, salamat. Narisigin ako ni mga gamit din sa clinic.
6: Excuse me. Good morning, Doc.
4: Ay, Miss Beautiful. What a wonderful morning. Lingkod. Ang sa may ato, Miss Beautiful?
6: Magpa-check up saan talaga ko, Doc?
4: Oh, naun sa manday ka?
6: Labad, kaya kong ulo, Doc. Wadyo gitulog ani kagabi, eh.
4: Mau ba? Sige, paghubo na og bra.
6: Ha? Huh? Maghubo og bra?
4: I-x-ray ti ka.
6: Ha? Huh? Nga na-x-ray hon man ko ni mo. Naulo man ako ang naglabad.
4: Ani na, Miss Beautiful? Kanang labad si mong ulo, mukatay na pa yung si mong likod.
6: Ah, okay. Ana, day na. Sige, maghubo na ko.
4: Uy, pagkaanya ka na yung pasyente, krumbutaga. Swerte kayo ka, Mang Kanor.
7: Oh, Kanor. Payo kinahumanan ni mo naglimpyo dre sa klinik.
6: Ha? Limpyo? Di na day ka, doktor?
4: Panamay. Nabot si doktor.
7: Kung say doktor, ako ang doktor. Mone akong janitor. Si Kanor.
6: Gipahubog ko niya, Dok. X-rayhan daw ko. Biskag ulo gud ako ang naglabad.
7: Maldito, Dok, Kanor, no?
4: Wala, Dok, oy. Muna ginatawag kong screening. Preliminary investigation. Basi dahil mudos ni bayanan, eh. Uso na rin ng mga kawatan sa kliniko. Is karon, napamatudan na to. Kakaning bayanan, dili gida'y kawatan. Pasyente gida'y ay.
6: Mudos na'y, Kanor, ha?
4: Patamay, ang doktor na nego.
8: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: mahalin mo. Di ba ang mahal? Okay lang.
1: Inspa pa naman talaga sa'yo.

0: More sa gabi on MOR, My Only Radio.
1: Kikiyomi, Kikiyomi.

0: Ginapanawagan ang babae nga nag-order sang fried egg, "Ma'am, dali gid lang, kay ginapakupahan pa ang munga. Salamat."
1: Abaw! Puwerte!

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Jean eh. Kamusta man di as inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inom ang daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Break na ta. Send.
2: Hala, narong sing kay girlfriend. Ha? Nga loves how? Hala, ma-reply ko.
1: Ay, sorry love. Wrong send. Love you.
2: Reply siya. Ay, abi ko ako. He. Okay lang. Love you more. Oh, mayo lang.
3: Bow! What the?

0: Uy, nang-apply day ka? Kinahanglan na mo sa ka-empleyado nga dapat naagay ambisyon para sa kaayuhan sa kumpanya. Ikaw, Mangkanor, unsa may imong ambisyon?
1: Ang akong ambisyon, sir, nga pulihan di ka sa imong pwesto.
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
4: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Bao, grabe man nga pahigugma na ining sa aton nga duwahan, no? Pati diri sa Gates of Heaven of Danay makitagyapon, kit anay man tagyapon?
1: Ha? No, guy, kadagani ah. O kung wala kang nagtinunto, wala pa ko tayo napatay.
0: Nga, anaman, ano naman yung nagtinunto, hinambal mo?
1: Nugay ka, nakitaan tagig ka, may upot tagig nga babae, yung sundan tagig ka mga duwa sa balay naton mismo, ha?
0: Dayon.
1: Yung pangita taka sa dalom sang katre, sa dalom, sa mga plamisa, sa aton nga kabinet, kag sa diin pa to, sa manhole, yung pangita taka sa manhole, kag yung pangita taka sa septic tank. Galing kay nakapoy na ko sang pangita, amo to ginatake ko, kag napatay ko.
0: Amo na gali, kay kung tani, kung gin-check mo lang ang ref, kundi tani, buhi pa tangado, ha?
1: Ay, aba, puwerte!
2: Nakaka-relax, super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, may adlaw, may bugpaminaw.
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada, tatlong pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya, kay siya, si Mang Kano!
3: Artot! Nausa man ka dili?
4: Mang Kanur!
3: Nausa man ay mong itanaw? Nagilak-hilak man ka diha?
4: Natouch mong gugwaning salida sa Jaden God?
3: Sa Jaden?
4: Naluoy mong gugwaning James Reid o Nadine Lustre ka nang karelate ko ba long distance relationship? Nga ni, so priority sa una ko. Wala naman siya ni uli.
3: Ikaw lagi na. Sige, tanaw-tanawan ng mga Pinoy nga love story kung na kayo. Kabalo ka. Ayaw sige tanawa na. Ako wato ko gatanawa ng mga Pinoy nga love story kay Oihan kay ko. Dapat tanawin mo kay lalaki ko ka. Action movies. Mga Arnold Schwarzenegger. Jitli. Stallone. Mga Jason Statham. Kanya, muna'y mong tanawon. Dili ng love story Pinoy kay Corny kayo. Oh!
5: Pandamay ko din si John Lloyd yung si Bea. Makahilag niyo ko alin ang salida.
4: Mang Kanur! Mang Kanur, naghilak ka?
5: Pandamay, ang akong kauban. Kung siya naghilak?
4: Oh. Naghilak ka, nagtanaw ka ng salida ni John Lloyd yung ni Bea?
6: Yun ka nga! Tanawan niyo ka ng mga action movie! Tanaw mo lagi ka ng love story!
5: Kung siya tanaw? Oh, dili ako ng pasalidaan eh. Naglagot ka niko. Kaysa nagsalidaan eh, dili sa ako ang computer. Hindi nyo mo ganahan na ni John Lloyd ng Bia. Kailito ko sa akong priority ni Bia, ang pag ko.

0: kabalubitaw ka dong, may pagdi na lang ko maligo. Mura kong buwan, bahok kaayong. Ngano di eh, kalain ko anong bahok ka. Maulag, mas may pamaning buwan nga bahok, kedagan pa'y ganahan.
1: Ay! Ana!
2: Kapag may you and me, there's more.
3: The soundtrack of your heart is on M-O-R. More Sagabi. More Sagabi.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 더 모어
0: 구글 더 모어
4: kung sa panaginip na lang kita nakakasama, kahit hindi na ako magising.
5: Hugot that more.
6: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pabakal, may soft drinks ka mo nga litro?
1: Oo, may harap man.
0: Tagpila?
1: Tagbainte ah.
0: Paliyog ko bukas, be.
1: Dream lang imnon, day.
0: Hindi ah, taga ilang ko ba, lili mga pisos?
1: Ay, te, ano matyaga mo, day, refill station? Abaw! Puwerte!

Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar? Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre? Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha?

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada at lugma sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Sabukan din akong asawa. Ibuntag sa iyo pa lang. Sabaan na dyan kayo. Halinggong-gong kay baba. Madugayan eh. Butangan ko mag-inigdaktip ang baba ni ba. Tanawaragod. Butangan ko idaktipan kung yun ang baba ni Murmahilom ka.
1: Kamalo ba ka? Nagbasol ko nga nung ikaw kung ikaw asawa? Hoy ka na!
3: Ay, ikaw na bali nagbasol. Labaw na ko. Kinabasolan yung kay ko nung ikaw pa akong napiling pakaslan ng pati mo maldita ha. Taratita kay kagbaba. Aling mo go kay kagbaba? Daktipan ko yun ay mong baba ron.
1: Saman ka no! Dito ka bumangon din ha!
3: Pandamay. Ako asawa. Darling! Yes, darling! Good morning! Bumangon na, darling. Okay, update na ko. 1, 2, 1, 2, 3.
1: Nga nung nagdala-dala mo kag daktip, saan mo na ni mo? Ibutang ni mo na sa kagbaba!
3: Wala, darling. Oy. Kaling daktip. Ako lang itanaw kung wapa ba ni mahupas na eh, kung mupilit pa ba ni siya. Tanawa, ano ya? Ako lang siya, oh. Ay, mupilit pa ganyan yung daktipan eh.
1: Ah, ayaw na ta. Daktipan, gini mo niya akong baba. Ang pinang daktip eh. Daktipan ako ni baba. Bulay ka nga ni mo.

0: Boy Kador. 30 plus 30. Pila ba?
1: Oh, 100. 100 play. Tama?
2: Wow!
1: Katawa mo lagi ka, pre.
0: Abi na ako, guwa ka kabalo.
1: Pandaman.
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: dati pa ang ice cream dinidilaan. Ikaw.
1: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
2: More sa gabi.
1: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Bart, ay chismis naman dali sa office, Bart ba? Oh, kung saan pa yung chismis ka rin, Bart? Si Mang Kanur daw. Bayo to na.
3: Kumutuhan na, Brad. Uy, tanawa ang Facebook ni Mang Kanur. Kanyang chicks. Pakita mga ginis sa kuwa gani. Hamis pa yung kayo.
2: Na, kung nagingon sa kuwa lagi to, bahala ka, di kumutuo. Si Mang Kanur lagi. Uyot sing lagi daw na.
3: Ah, basta ako, di kumutuhan na, bay. Mang Kanur!
4: Hey, Ton!
3: Mang Kanur, ay kalain, ha? Idol, beta ka kayo.
4: Gano'n man day?
3: Kadungog bang ko sa mga chismis-chismis na rin?
4: Ngaon siya?
3: Bayot to ka?
4: O siya? Ako? Bayot? Kasi nagigunan na. Ito serang prank na sila. Sabihin na maging angel ko bayot. No? Na baka ibinid siya nga na kung giturba. Wala, di ba? Di ba, Brad?
3: Mang Kanur, ako man ang dugyan ng gigunitan.
4: Adili, nagpasabot lang ko, di ba?
3: Kung paan yung magigunitan?
4: O gani, nangita kong ebidensya na ba sila ebidensya nga na uyutsing ang sukin. Ay, ayaw ka gita-gita ang sukin kay masuya dahil ang surat.
5: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka, o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: di baling lugi. Basta dakul ang suki.
1: M-O-R! Firmina!
2: Easy as 1, 2, 3.
3: Para lamang ABC.
4: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oh naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: love you.
1: More Sa Magdamag on MOR My Only Radio.

0: Dayday, konsabdon mo lang ko. Kuhaon ko gid ang mga bituon sa langit, kag ihatag sa iyo.
1: Ano? Into? Ah, pakuda, di ka gani kakuha sang kanon nga gapilit sa punta sang ilong mo. Bituon pa sa langit. Nugay, ah, ako da. Hipos!
2: Abaw! Puwerte!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
4: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!

0: paitan eh. Doano kabulan wala kabayad sa akong boarding house. Na dong, ayun na na bayri dong. Dri na lang kamo puyo sa akong kasing-kasing.
1: Ay! Ana!
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
5: Tayong

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Ladies and gentlemen, this is Mang Kanor checking in. Ako ang inyong BJ karon, Video Jackie.
1: Ano? Iksa mo na si Trixie.
0: Darling, iro na sa tosiligan. Ladies and gentlemen, yo, what's
1: ano?
0: Up? Sa buka.
1: Kinsa lagi na si Trixie?
0: Darling, iro lagi na sa tosiligan. Sa mukan ni Boy, nagbuhat pa kong video na rin ba? Sa mukan kay ka.
1: Hoy! Kinsa na si Trixie ba?
0: Hindi ko guga. Pero lagi na sa tusilingan.
1: Kinsa lagi na si Trixie?
0: Darling, gingnan ka. Iro lagi na sa tusilingan. Kapila man si kaingnan.
1: Ah, iro day ha?
0: Agay.
1: Tumbaga ng iro sa tusilingan nga si Trixie, nanawag.
0: Agay, darling.
1: Tumbaga na ka!
0: Ruff!
2: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds niyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oh naman, kasi laging there's more sa magdaman. Oh, di ba?
4: Feeling on my only radio, easy. Nice and slow, kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: sige muna naman, Katetex. Tapusan ang unaan report mo. Tan may deadline bagaan.
1: M.O.R. Pirmi na!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Murad, hindi ko yan katulog kong gabi.
1: Naloka, Murad, how? Ano kinapaligban mo?
0: Balaan mo, Murad, nagalibogid siyang ulo kung paano ko bayadan ang utang ko kay Benhor.
1: Ay, kasimple lang na, Murad. Hambalun mo si Benhor na hindi kakabayad sang utang mo sa iya. Para siya naman ang hindi katulog.
2: Abaw! Puwerte!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Mangganur, mangganur. Akong papa ba? Gitahod jud sa mua.
1: Buba. Ya matra. Unsa man dili mo papa? General?
0: Dili. Gitawag man to nila Lord.
1: Ah, bidoang. Isa ra may Lord.
0: Lord lagi akong papa. Drag Lord.
1: Padaban.
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: dalo.
1: Tuko birada, nadlog pa sa okra.
0: Si Mang Kanor.
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya. Kaya siya, si Mang Kanor.

0: pilihan na ako ni akong bitan na sa kanan. Ius-us na ako ni akong seeds. Paunahan na ilagay ni Kaisog ron. Tanawa na ako. Sita akong gugwede. Andiyan na. Psst! Hoy! Usa man? Suko ka? Matakara magkagkat.
1: Oh! Nasuko ko! Ikaw may nagpatakagkat! Ganina pa ka ba? Isog ka? Usa man? Nogya! Nogdari! Dali! Dali!
0: Pandamay! Isog man ni kayo ni... Boss, relax lang, boss. Nakuratan na ka, boss. Wala ka masayol sa mong gibuhan.
1: Magsuko pa ka eh. Dali na rin. Naong dali.
0: Wala, boss. Ay. Anong sukogot? Ingunan nila yun eh akong naong. Wala lang na suko. Pero ang tinood, wala. Diyo ko masuko. Boss, kapila ka mukha sa ko. Why problema na, boss?
1: Dali na rin. Naong dali. Dugay-dugay na ba yan yung wakmasubhan akong kinumo?
0: Boss, ayaw lagi sayangin mong purma. Kaya panington ka niya na. Nakapugin ni mo, boss. Pagong ligo pa dyan ka. Nakainip pa dyan ka. Sayang kayo. Wadi lagi kumusukol, boss. Talawan kayo ko, boss. Ay, pete, talawan na ganyan ko, boss.
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh. Magkape ka muna.
4: Wow, thank you, ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.
5: I have you.

0: Mang!
1: Ano?
0: Abi ko bala sa una, Mang. Ang kadlok sa... Paminsaron lang na sa tao. Pero sa nakita at nakabala, na-prove ko ka nag-iji bala, day. As in, sure na sure gid kuya, nga ang kadlok gali, hindi lang sa paminsaron. Sa itsura, man!
1: Ha? Aya ba? Ferte!
2: Pinabali natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Sabi nila, bagay daw ako sa'yo. Tama nga sila. Dahil ginamit mo lang ako.
5: Hugo Tamor.
6: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
7: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
6: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
8: Easy.
6: Oh, di ba?
8: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
9: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Wala d'yo kailangan kapag-ausan sa akong gibate. Di na lang d'yo ko sa sagbutan. Aliyah! Salamat. Success!
2: Hoy, Kanor!
0: Panamay, si Kapitan.
2: Onsa kay hopo-hopo ni mo ni ha? Nalibang ka ni ano?
0: Wala ka po eh. Asa nalibang?
2: Onsa man ay mong kita munang kalo?
0: Kanikap? Nakanakop kog langgam nga parot. Mahalon ra ba kay nang parot kap kay Musturya Biana? Mo nakap gunit ni kalor di ni kabuhi ang parot.
2: Mao ba?
0: Kay kung makabuhi ni sayang kayo kwarta na ni. Gunit ni kalor.
2: Ania.
0: Kay bangwa kog pisi. Okay?
2: Sige Kanor. Asa naman to si Kanor? Dani na pa kusig hawid aning kalo ba nang hawid daning mga bokto nako. Tinood yun ka hanga parot ng nasood sa kalok. O sa kaninga klase nga parot nga di man mo tingog. Basig na amang ning parot, uwa na kaginhawa. Ako oto na lang ko ni. Dugay kay kang kanora ka ania.
1: Kanor! Kanor!
0: Dabi, nanakpan na gina ni kapitan ng akong parot.
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dong, kanang tubig ba ka, dong?
1: Oh, manong na tubig man ko?
0: Kuan man gud, dong, ikaw man gud ang importante sa akong kinabuhi.
2: Ay! Iya, ana.
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: use depressed in a sentence?
1: Use it!
0: Depressed is the one who leads mass on Sundays.
2: Abaw! Puwerte!
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: ang birata, tatlong pa sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Giant makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Kalame sa kong tulog. Nagdamgo pa yung kunga. Gisugutin ako ni Ritz Asol. Pagkagwapa ba yan? Pero basti doon niya po na kung sa sakong damgo. Kabaho ba ron? OMG! Nagtapon og ang basura sa atubangan sa kubalay. Imposible po nga akong iro ang nitapok anak. Kaya daghan yung kayo. Sus Mariusip, napindayapin. Napasilupin nga pula. Kinsay nagtapaw kaning basura dire? Kamong mga silingan, mga wagin mo'y batasan. Gihin mo rin yung compost pit. Ang atubangan sa akong kural. Mga bastos, nungay mong danggo. Kuhaan ninyo na dire. Kung di mo gustong maghurimintado ko dire.
3: Hoy, Kanor! Nga nung ikatagbanin mo ng mga basura dira?
2: Pandamay si Kapitan.
3: Kabalo ba ka nga gitapok na muna sa'yo sa buntag ka o ba ng mga silingan? Kay schedule ka ron sa garbage truck nga mo kolekta sa basura dire. Unya ka ron imong gikatag-katag. Di ka para mabigtapok ka na.
2: Kapitan, unsa gikatag? Wala na ko nagikatag. Ako ang nag-segregate mo nag-iingo na to sa basura. Proper segregation. Natay biodegradable og non-biodegradable. Ang katong mga panit, ilahi ni mo sa mga plastik. Sama ni mo, Kapitan, naka-plastik kay ka. Isang baho ganit kayo ng basura ni Kapitan. Ihurot na akong simhon. Parawa na'y baho. Parawa na mo'y simhoton.
4: What you waiting for?
5: Umagang nakakagana?
6: Wake up!
4: Dito
7: sa All Hits Carrera!
6: Tara na!

Iba't-iba ang saya. More! Sa natatanging all hits forever. Ready, set, more! My only radio.

0: Pre, mapabulig tani ko si Mau.
1: Oo, pre, ano to?
0: Makita na kami tani isang chatmate ko nga, Bilam. Di kay pigado ta sa English, pre. Patiglo, tani bla. Ara na sa pre, do. Siyagi ni pre, misti. Siyagi niya, pre, oh.
1: Eh, ano pa naulat mo, bunga da yun? Ang bala sa hi.
0: Hi.
2: Yes? Anything?
0: No, ano niya, pre, man. Si Buinting na pangita iya, pre.
1: Why na siya ka pangita ka, Buinting, pre? Gapamangkot na sa akong maanok ka.
0: De, ano yung yambal ko, pre?
1: Wala, balik ito. Nambala siya. I want to know you.
2: What's your name?
3: I want to know you.
4: Abaw! Puwerte!

0: Mga bay, ang akong iring, maayo kay mo patay og ilaga. Musayo pa gyud og trumpets.
1: Ah, kalayo ra nang imong iring sa kong iro. Akong iro, kamao musayo og cha-cha, bugi, tango. Daghan pa gyud kay tricks nga pang sirkus.
0: Ah, mga bay, bole sa ko.
1: Oh, Mangkanor. Ano mo uli mangka? Wa ba kay binuhi nga talented?
0: Ay, bole na ko. Kay ni Tex manggod ang akong kanding, nga ang tabanog ko na sa akong manok nga nasangit sa lubi, bisak ka sa among karabaw, mabalik niya itong lubi. Na, tinanong pa ba ito sa akong kabayo?
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hoy Damian. Dey, takamayling na magparaburo bakla, ha?
1: Pako man tay. Actually nga ni, maduman ako sa basketball court, eh.
0: Yan, narugkaan. Astig.
1: Mama? Mama? Nailing mo tabi sa pom-poms ko?
2: Ready ka na ba?
3: Ready na! Ready, set, more! Ready, set, more! My only radio!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kamay na lang yun. Malayit na dyan ko. Adiyan na. Musulad ako sa opisina. Ay, salamat. Wadyo ko malayit. Nakaabot pa dyan ko sa oras.
2: Uy, Mang Kanor!
3: Grabe, sayo ka, Mang Kanor!
4: Himala, wa malayit!
1: Wala,
3: sayo ka ni Mang Kanor! Sayo
2: ka ni Mang Kanor! Yahoo, Mang Kanor! Uy, wadyo ka nalayit ron ba?
4: Nakachamba yun si Mang Kanor!
1: Pitaw!
0: Pa-burner na yun! Siyempre! Ako na good day. Mang Kanor is my name. Malate ba ko? Magpalas ko ninyo.
2: Wala gi malate, pero anong bali man ang imong t-shirt?
0: Panamay. Baliktad man ay akong t-shirt. Ay, gituyo na ko ni. Kabalo mo. Padulong ko din sa opisina. Gimino ko. Kung wala ko ni bali akong t-shirt, huwag ko kabot din eh kay isaag nang tako. Unya, nalate nang tako. Kasabot mo. Nakalusot ko gamay na.
2: Ay na, Mang Kanor! Palusot pag yun ka! Namaliktad yung ang t-shirt!
0: Matali, Rago Director.
2: Ah, what's up, Mang Kanor?
0: Samok nyo kay kasimutan ako din sa simutan. Ayaw ka lang!

0: Dong, dong, dagan pagkakagawad, dong.
1: Kagawad? Nga naman.
0: Kay ako magun mga ginikanan, dong, buto, gid sila sa imo, dong.
2: Ana!

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela! Uma!

0: Oi, class, sabe tako ano nga tuling a pambansang sapa?
1: Sir, ako sir! Kunto!
0: Hindi! May aras ang W sa punta! Hindi! May ara in isang sungay!
1: Oh, pwede! Sir, demonyong kutaw!
0: Pwede!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ladies and gentlemen, palakpak sa ato ang contestant number 3, Veronica!
3: Oh, sige na, go girl! Imuhan ng gabi eh, magdaog dyan ka, guwapa kay ka girl!
4: Sabak!
3: Uy, magandun, nalagi ka diri!
4: Oh, sipi, muna mong kandidata ka ng contestant number 3?
3: Uy, maun na, proud kay ko anak niyo, magdaog dyan na siya, Ryan!
4: Say mo daw, uy, di na nakadaog yung mong kandidata tanawin si Rana. Gabakang lang agi, lagong kay tuhod. O niya, tanawang ilok. At naguma mo rin ngayon namumuong sa manang panahon. Di na nakadaog ang imo, kandidata. Tanawa'y tsura. Guwapa na inuslain. Miyaka ng ilong ana.
3: Sumang ka mang kanor. Oy, grabe mo ka makasaway. Oy, wala ra ba ka guwapo?
2: Ug ami daog sa ato ang mutya ng barangay. Contestant number 3. Veronica!
3: Yes! Don't get up the girl! I'm very proud of you! Congratulations, ay! Oh, congratulations! Guwapa kay ka! Ikaw pinangutian! Ah, Mangkanor! Oh, sabi masulti ni mo, hilo mo na makikadihan!
4: Daan pala, gijup ko! Maugay mo daw! Maugay na ibet na ko ka ng kutisan number 3! Maugay na imong manok! Anak na sa mong silingan! Silingan may ng bata! Nagamay pa kayo na magdagandaga na dito sa mong barangay! Karon, kumpare na kong amahan na talintedyo kay ng bata. Dila ng pangmutya ng barangay. Mahimog yun ang Miss Universe po. Kung nasi mo, girl. Idol kay tika.

0: dong. Ay kalain dong ha. Kanang tanawa ng driver sa jeep dong oh. Bura pong ikaw dong, driver po dong.
1: Ha? Naon ako pag driver?
0: Ayaw lagi kasuko dayon. Kay pamina mo na ako. Ikaw na dayon ang nagpadagan sa akong kinabuhi.
2: Ay! Ana!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagbakas ng tsinelas, "Sir, pareho to'o ang imo na bakal."
1: Wow! Puwerte!